Le chavile si l'alre San Mateo. Obchol na il mansali. Juntos caps cablajunas cheque. Sebre kutanan li Jesús. Kirinak kilao kobre kas kis enjen. Kita kesa li tsul ut kikokla. Sili chikain. Kehilok chaklis solom chiskat ut. Ayin kiok chis solbale kut kiok chi atinak chi kamain. Usak re bline bae. Subanya ka ante rilis ni makwal kwang kilali cho siya. Usak re bline kechawak. Subanya tek umbesiyak mokon. Usak re Lirani ke rilis pana ka antes mata ni. Lilok lak ruji chor. Usak rep, lini ke soka ut. Te cakik re cisik bali ti kilal. Sipana ka an. Tak emang rep. Usak rep, li. Neke ustanan Sipanak anak kita uti ustana ang gruwem. Usyak rebli sakep ruli chol, sipanak teri luli Diyos. Usyak reb, lineng kesk angela li tokto kilo silal, sipanak te skabair alas kakol Diyos. Usyak reb, lineng ketakik sa skaba li sikba li tikilal, Subanak, aante rechali lishnimakwal kwang gilali Dios. Usakere laes linikes ke sa tikti nikes take ut nangkes ke kilapachi tikti cherish. Kyal sain kabalain. Chisaok sa lech ol u ches piskok. Subanak lematan nimak aran sa chusha. Banak hokan akwi nak seta ke chakebri prophet li ke kwanchak rubelak le kwang kik laesh ratine kawadios.

0: Ishli adinagish kombon chilishli angelina ki ush ipier. Kabash katina. Shkakana shkunes nakli Jesus rilakri. Shkakana bakwinak anuqe blitsolontak. Utnik oshlanak kamaansh kulmanza lihunhung chi komunil. Nakwankeusk angele blakwakwanil. Naragnas tienak. Kwanke. Nakmakask angele. Naragnas tienak. Nikestik spe. Makakak angel, basika kawarin mo siya ko chipe, kumalak siya ko, kalakanabar. Marim mo kumakta na tesik si Rasingiliro. Chipa, kamas ka chie. Mas kunak na kakomon na kam manakakanap tabi sa libe. Tok na kochbeni, tok na kosik, sika na banggil, tok sa lishmukpal, tok sa isapchak, masali pantyong, masali hul, tok na shochal. Pero kunilik yung kukis ko oslangkil na katye, katikwi na shkamlin na, katikwi na shkamlin yung kwa, katikwi na shkamlin kisakil, katikwi na shkamlin kwalal, katikwi na shkamlin linrabin, o likwisin, o likwas, siya nung tenak siya, katikwi na shkam, pero to, siya ko narao sa katsko, yukos ko oslangkil, yukos ko oslangkil, unang nukooks ko oslangkil, si kunilik arus panu likomona ang, mata na kakwang kung nagstrabah, kwaran is trabah, kwaran is kangelo bal. Kirak kwan na nakwang skulung rak chan kung na balik kareruno ko oktis. Chis kwakli singil chak petyal. Ah, pero li Jesus na tiyogos ni pengil. Maka. Maka, maka kunaklis. Maka is jalal. Jokin ciril bal, ut jokin sis, jokin nak kisir abin kil kama senjere di sali sali abli komunil, mukon ni kek utut nak telah kuah panel, mak anas jema, ma sendera hidup tinje, kakomon kip dari to bayak sa komunil sangko, mak ayo lah kuah panel, mak ayo lah bisanel, kaki di kuang kes kangen kun cote bat, anu keba anau mak makakilom. Sangkiru nak makakagilo. Sangkiru nak makakagilo. Mikata pis kwang kosa di shkun kamali Dios kamayo gosya pa. Chashta baliru edes kumbon. Chashta baliru. Ayin tiyal. Yung gosya pa. Chihunil lis. Sanutin tiye lis. Beilis tiyuam lak kwakbanel lak itsanel. Kaputiru lis tiyuam chokan. Minkarak chapcholis pits, minkarak chorak chibichang, choket chibichang di hunch hotel, per chokola o. Amanas kakana, kamasin jes kakana, nakreb, an chege, chegel kinga, chego de bilao. A per so doming, choko gizik chikwakwak. Mata na kachihun li pits, but jasa an li an na kwabin li kwal nike roxi, li kwal na bichaman. Na shikin chol chakwish kakwa Jesus. Bas koli kati na an. Ah, an rak lipit si yokos tiye balik. Na shikin chol chakwish kakwa Jesus. Yoko jishik sa li prosesyon. Ah, tintiel jeres komon. Arant kutung li kak angel. Kamal ni que esté salijun li atin. Obras y no palabras, chanque prutial. Puanak la oca que hizo malequena, caché, pero mocón. Moco chalta. Chine cuyak se vali atin. Chapan, chinquere tan la kamal. Kama ancho greb la bichene la cuajmanel. Se si que un chut, pal, pal, no que mari la que van. Moco que quinta la o. Shika korin, shika kole, shika kole. Pues kamal chinche, mare moco magta. Mare kwan shkoe baran koban, mare kwan adin se chase le tenamit, malak kwan akwi shkoe chibatsung, pero amu ko usta, jalak mu ko usta. Kamashin jere sa domingo kwan ko gichika, kya mkabit na shikin chol chagish kagwa kiswa, ay na nakatululi chika magimata, lak bitan na ninkak shkaw shkusila, inaali na ulak chiko. Ah, pero nak-nak-nak-yolik, Angel. Barkwangkat-yak. Barkwangkat. Bueno, ahuli nalep, yokos kosal. Yokos tikbali kamali, yos tikbali kumangarin.
1: Us, nakanaw nak-chish kunilik areru kamagishye San Juan saliratin pechanak. Linakacholo, aan lishkel kutaan lishkabi. Parke rila an chirisli Jesus. Parke rabili atin aan rikin li kakwa Jesus. Es komon kwa kwanel bichanel. Es kutkwin. Rikin li mus echam ilchu am li narag li kakwa Dios. Rikinet li solom li Jesus aanak. Chan rusto koninkili chukwa bech. Hokanak kristo koninkili kakol bech. Ut hokana kwisto oninkili santil musiek spana ka an junchi dios sakape seicho lejilcho ake a dios santil musiek hokana kis eke le kamatan chaka honkal hachal arulik angel tispanu li junjunk dispokbali junjunk liskava li junjunk ut listaklankeli junjunk Mukucha kuangkota saruchichot hojun charli utsu uj. Chachunyuko shakaran chirulishartali kakwa Dios. Utkamacho shepali kakomun rikindi hunakli kakomunak nakam. Nakache sakatin tatinra. Nakacho chakse kakangel machik dikinep dinike sumbla picha. Matara, matakwil, matatengam, matakwil sedishchakhel sedishkakwilal. Ehe. Utana que con el juramento, na que chiru li kakwa Dios, esto con inquile kacho shail chukwa, eskwa skwitzin. Kocho che ali kumun, pero rap ayak, di cholek, shchepa li nale bain, abanan aan di shcharalit, utaan di shtikilal ruli be, utaan di shtikilal ruli kacho am. Utki shcheak kwisa li ratini kakwa Dios, ingotana, shestakon, junka kere la esta li novena, umalakseli bele, ojinde li, Shukun chakali li kakwa Jesus. Li anita kwa ok li kwa aing. Ta ugok li linkikel. Ta rabi li kwa tin utispanu li ninje. Ta kwang kishu am chikunilik. Eskos kitsin kwang kundipas om anakwan. Aru na kasik sa kunak di komunil. Aru na kak sa kunak di komunil. Aru na kosik spanungki sa li komunil. Ekuerto kyo kechis o lo bankile ka komon. Par na shik chol li hunhung. Usta hunak li komon, shko shkulak sa li komonil sa li angel abanan. Karuli na okri van aan lis telefono. Haspak, seek, chuchip, na el, na ok sa li komonil hunhung. Uchorak lak cholo panel, re li ratin li kakwa Dios. Ma kwa anta na kahra binkil es komon. O kanak. Kamacho chepali komon. Rikin li kakangel rili ekwer pechal. Nakshokwan sa li. Chistaken kil kakwa Jesus sa li katenamit la o. Shokwan chalen. Kwa shaki onal ria ela. Tok shake chiruli kwale. Rikutan rikin di santilmish. Usta hualtik chi usti sake. Usta hualtik chi usti kwan sa chankeli komunil abanan iskuiman. Abanan nakirakeli kangela inka machos olwankili komun. Kwan nekiakila o angelim sa hunkun komunil. Yo kechi alina kwan kelis pantalonete tiko bak se sukechak chi pechi alina kwan sekwe raksin kileru malak sekwe slokwal iskuahe mo malak sekwe slokwal karure Chinchela in utepay ak angele braha in ut parko li santil mis chokrehe parko an rapale kakwa Jesus chokrehe kama chorche bali komunak nakam kunak karunas che kunak mare kunak di tukish kunak di sakristian mala kunak li belome kumalak isakilbek nas che ay Dios at kam si kakin chakwish kamin chakwish chaputiruli na lebanak chirish kunak di kamenak tarakshik Uchiristi chocho, inkana rach tzakong, Inkana rakuan akuchikanan rejonelik yuam yana lihakamik tolcholcho sakabena tokan kulakabej abanan arut artesir el kako a Dios la on litochochoko litochokana la olito obiku la olito okechiri balirali sato okechalbalka e uchanloan kama akwenesheli komon utrona kwichikli bisachena sa komonil sa kachuan kateng ake uchiki wilki kachalka e utaina na leba e arit na el chake utarus chala li choko jis pichankil pija kahor sa ilis ko pankil kahor sa il na kero sumuhil na kachuni lain apanan machoko ke balis tikila le kachuan ho li choko jis chepal
0: us kakam jokere hunchik libits neste kajalakta shakake sa liberal 153

Bocanak. Pila o chocochik ang hirak chi usko lalak ki kapwa Jesus ko li katakang kista sume. To uchink tak utung ki chocochis ere sinkil kitip sa li komunis. Na uchili santil musik eh

0: to sa roso Hitler ko chinausain ikaw Jesus in kano ko kana la o no ko kana bangre de kako Jesus la o li no ko nakto chikat kako Jesus kauch panak chanchap minak mak anakak cha akte Jesus chokhe pecha mak anekera kishakile atina ingre la fariseo pecha ikakile holom na hokane keche ikakile holom hokane ne ke banuch hokan ingane ke tauru le tsi pambisa di santir hucha ni kako Jesus hokana linale di yoko chichebal saraten de kako a Dios na el chakut shmuse eham el chakcho re kunjung re atinak re bichang utre kwapak
1: kusas kumon yoko chis kamal chakereli linale ba in chiris li lining el na usman sas kawa li kakumonil sas kawa akidis ni kengkil di shun shakali li Jesus kamali yoko chira bingil o kana ke trekam chokere khun chili bitsi nasche Jesus shabokhe blat solom manak libitsa an sali per el 127 ulis kwah bankilan mi mayor vals beja

Matthew Shere, Eskomon, Eskoskitskin. Nakoy bini na maharuh tasak tasak sa yechol di santil musikeh ispanakaan di chochi okeng sa kachang u chochi ten angkes panungkil di narah di kakwa Dios sa ito lehil cho akwe at santil musikeh makahosh ni mas kaos di Dios kikin ispanak no genako rikin ni mal sa ili kachol utnach oche klikin di akwa pechiyom de casantil yukwa

kuichana kuiruna kakam sakachu am lihona la in pili kutanjo al china usp arkui na chal rusilal sakapen na chal rusilal sakachu am huakwirik in likahun shakalil abananish in komun anakuanto okshnaupal chirish likakakwilal chan ruakwila ojo poyenam taakil kipikyal uto oken krik indiko ayat kila kuchinale litruang skulp al katu amrena kinka tak iyang kli shinkal ru kahel sali sali kahun shakali lihwal na takwasing lihwal na rao tesing usbiyo ka na kakachun ng takanak sa isa lechol rastikipan kila kakahan ninkana shonal kanalui sa rena kakwi